0: Muniwa, 8 horas e 11 minutos, na hora na jornada na antena nacional. Nisi sava, ni makoma so, ale mtome na muiwa Radio Mozambique, eva si suila ya ena maili. Mahiku aneta muloko ni matanu merula wa setembro maka wa 2026. Nekala si so poheraka ni masipo, molomo epata ni miteko sahosa na koso masini hakumvo poherava. Ni na ve ni upushere ni inamu na mkanya nyota dihelaka mwala puwa kama puru ale munevira shipor.
1: Papa, mama, ninyo munalela ana mwane. Mundi vanela na ninyu. Wana muna shenu wakanya ya awo, omu tupaka shiporo. Muhielele okati. Nivalane nina anoyola we musekihe iasara sakampoi. Mwa toka lelihe anamwane, wira ahinati umutupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na uwiri yanila wahirwe kikampoi bakiviru. Omoli prela kampoi ovira, mto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, ovira vatuwawe. Otwela, weta, ovanela, sotene ya siraneke, Otewene wa shiporo. Buiseki ha sota kala. Muteko okanyahu obaraka otene ahu. Akale amusi hata apatani. Nakala logistics. Otene ahu nirelaka mutatani moma lilea.
2: Nguria si hapa la nepole ni musake hasara. Kivarere oviha ni ori mosa, tore la uratene ni okatula. Masipole, wawir la ekumi ni ormele wanyu. Nguria ni epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uwiria wanyu. Epole ya nyovukuwa, mokala na makacha miho oweta mukinyu. Mukale lwanyu ori ni mbobo biho. Muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni museke inyasara. Ola, muhupi wa mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelu nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Ote ni ahu, ni relaka mutete wa oromelea.
1: Mosuwe la wira areta oi kala sana muru ni maya. Atu o hapaliwa, o wulu vala. Awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etuila yota naniha eno nanea. Nto wantunea oshinta mukale lola. Dherihelaka iketelo ya sentarelana. Mpaka omuwa weha kamutu oikala sana muroni mawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Momona mutu oikala sana muroni mawe. O hapaliwa. Omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha. Mana ehali awe enimobo piheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele. Na mawa haweha ameteko samushiporo ni memo. Unakaliheri atu. Hata omwata rami. Wariari wa mamaru. Oitente kwatoro. Des kwarenta. Hata oitente dois. Des kwarenta. Mwa kalihere atu owuluvala, umutupa shiporo waromelea, na ve wose kiha yasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa, akuvela nyanyo, mwa suwili haka sayasara sikanli okumelaka, awo ya uresha so wawa vanjenesha na ve anavira mshiporoni. Wise kiha waho so takala, muteko okanle ovariwa, Na musi, apatani ni oteni yahu. Nakala logistics.
3: Kika vovo sta kozinyaru.
4: My sabo. Kitanto amor.
5: Berta, muru uripi omore molelo, esheni era nenye manaka.
6: Papa, nuna shishone nui kolana mahiku teno shikula. Maja ukuta katana ukishinta.
5: Manaka, ndo wane pukaya yeyo. kinro ape mapupa machikana frangu wekhale oyahu yohiyo
6: maji papa atwa frangu kala nile lwa maikuta pa
7: nari mwanaka mohano ya merolo sa frangu sinkirimani hamwili iko haso wata frangu onimo khali harno kharna ikuru zinchene no thima kasa wote pa waku veya
8: Shintra, Bamasa, Banli, Bararu, Burasake.
3: A vovó está a cozinhar hoje.
9: Mais sabor,
10: mais vida.
9: Mais sabor,
10: mais vida.
9: Mais sabor,
10: mais vida.
9: E tanto amor.
11: Eka, no pio calabuso. Nyu lelo mno thukweliwa.
12: Masiaka, miyonkinre tuyona nara.
11: Malase nmukilatis. Mukilelas. Eseni nirane. Mwenye pelisa.
13: Amu harakala hanu tukweliwa. Ala miali yei tusaka.
11: Ali yei tusanyo?
13: Tusa farangu mi hanu kabahere ndia kawira au ya apeye.
12: Otana.
13: Kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo. Mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wira mwalia kuweta mweto masapahi.
11: Mohano. Sheni iraneni mweto mkina.
12: Niyo kirokura.
13: Nona mwenye pelisa.
12: Nikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku. Sinkiti mani hamwili. Wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
11: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyu akala na sharia. Mahawashene awa ikalia ya okuraka. Epiriri kwa safaranku.
13: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
11: Eke kai. Timoka nyerano ntoko mahololo omusi wa kapela mari nyorupala ni maninyo
13: mia nokera kihina tuupo ela mukalelo yowo
11: atuba mwenye munna penta mari nyu hatanari
13: ayo kina penta pahi
11: wa sombareke yorera
13: ayo mwenye pilisa maraka mkiswami heke okuma nana anova kinoro kawana kaipiri kwa safaranku ninyugo Vowira nyenyo ni mwana mukhala sekene 10 ni kuru
12: ko shukuru yaka muno khala papore ra murima
14: ni rento kohiyo mukhala no yoya sosi vani mirerlo sokwa ni mukhale wote ni wa murima osiva vanchene okhala vanchene ni mpento wata
10: Paisabo, mais vida.
15: E tanto amor.
10: Mais vida.
9: Paisabo,
10: mais vida.
2: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Okuma alir lwenamane. Anashulu. Amkinka ormeleya. Olipaneya. Ni ote peshorera. Munimpa alamkinka mwela kamtekwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kana pura mshinki hanyola mphanyerie ihisapo sokhwala
7: ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to, eka mizeti, eka peyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu, ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eroja na marusento idosh, natakele arami muhina mwa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
0: Muniwa, 8:21. Omuto la vaurane laka ni hiku ni sokumela.
16: Ni huku ni sokumela. Olelo mahiku anetra muloko ni matanu mweru wa Septembro. Ni hiku ntokona ni olelo muloko ni matanu mweru wa Septembro. Mwaka wa 1928 Alexander Fleminki. Tuwaswe ni hawe, otemulela murete mosa, unitaniwa penisilina. Ana munchene, wamwita na ya mawanyihu penisilina.

0: só cumelhaça, uam pula.
1: Janete Hortensio, bom dia, nia no pentahuni muniwa. Evo sisu la yena manli, mahiku aneta muloko mmosani matanu. Mweri wanaetana sheshe mwaka wa ikonto pilini yaka miloko milini itana mosa. Ni himia dojmili ivintseish. Wekeka iwanlaka na, nendosu wala mtukumano wa maholela amawani onro wiranea o distrito mhikware. Nave ekomanto ya polisa republika Musambiki, amaholelaya, ani himia wikandiro wale velela, masho feriale, ani saweti hamikukuta ayahapaliwene. Ia nisikina ati mea sinroa nyusuwela wampu heru wanlaka na honne nana soku mela sawa mpula mpanta wala wapacharia. Utukihiwe noku meheruwa ni Abdul Yafai, wakali heruwa umakina ni Rosario Angelo. Muniwira nle wa Murare Lovo. Bon dia. Na visi isa ni hinakuwe uwira nle haparisa mlapo ni wahumu. Nisikina selapo soko pela sinroa kala soba liheria. Ninroa hamasumbata ni amudeko Janeti Hortensio. Yolu luwana ni mutuku manu ama holela amawani. Onro iranea omuhikware.
2: Ama holela omuhikware wa provincia wa Mpula. Ano holela mutukumano ena mashishi ya sumana ye la. Wama holela amawane. Mutukumano ola. Onimu atukumanya ama holela amawane. Anivika na imia pele. Nimiruku sowa aneliluwa miteko sa ama holela amawane. Sowa heria metelo sa miteko sohia na hiana. Osowe la mirarelo inipanyane ya amawane munikala ya. Uireluwa ka unuhiwa amawane. Mutokumano ola, onire liwa to, wavere liwa makahano opukiwa miaha sote liwa ka ashinamane. Inonanea mawane vamosaru no opukiwa makachamiho onyoholiwa miaha samatanle. Mushatoro e distritu yomhikore wa Mpula, Joao Zampula. Osuili hawe, onire liwa ni mutokumano yola. Ana mawane, anaromela ama holela amawane ni agovernu wa inamuna sopukiwa miaha so hiana hiana. So rumeliwa mirerelo samawane.
3: Ake para o líder comunitário conhecer o seu papel.
2: Nire lawi maholela amawane onasuela mutekwawe mawane munikalawe. Maholela ola amawane onasuela mutumerelwawe variyari wa mirerelo samutayane. Samurampane miteko so miseria mawane munikalawe. Wi onasuela mota uovara miteko sawe.
3: E para o líder comunitário stare a tomar a dianteira.
2: Zampula o himawe no holeluwa mtukumano ola o kala ni noromelo ne distritu o kala yogurana no suwela miteko orinaya ana mawane. Wahiaka ama holela ama wane. Aniroa o kalela mtukumano ola o no kaleliwa to ni mamembru a guvernu ni ana mapentele haya.
1: Ekomanto ya polisa republika Musambiki elapu ahu ama holelaya ani himawira kanro wa levela yale mashoferi. Ani sonye seri ya weti hamikukuta ya hapaliwene. Nilelu habari la elembwale Janeti Hortensio.
2: Ekomando provinciali ya polinsa republika yo Mosambiki wa Mpula. Eniswili hawi kenikela waswamiha mashofere otene anruwa weti haka mikukuta hapaliwene. Uireluwa ka uvukuleluwa ihasara samurampani wa provincia. Miruku ia inireluwa uvukuleluwa ihasara samurampani. Inikumelela no onromaiku wa provincia. Komandanti provincialo peremi wa Mpula Miksoni Afonso oswela we variyari wa miteko seya esumana evinre ya hivariwa amota emia emosa ni miloko itana taru ni karta taru maha woitari heluwa ka iketelo samurampane mamosaru ni iketelo sikinane samurampane. Miksoni Afonso oswela we peremi opachiriha miteko. Sa altstopi, inire liwa, uvukule liwa, uvavihashua mikukuta. Metelo sa mashofere vanchene anataksi mota, uire liwa ka omalamalihua mahola.
4: Para além dessas medidas, nós também decidimos e estão a funcionar ações de controle de velocidade.
2: Wohiaka miteko ia, sokala to miteko nivarahu, soka sopua miaha, soba vihua mikukuta. Niweti hiwa mikukuta mashofer ahabari mwene. Munivaruwa miteko mapostuni no nalyahu okala tisinkumelelasha ihasara samurampani. No lipi hira miteko seia ni mikukuta e distritu wa Monapo, Monakala Porto, ni nikomale la miteko sikanle no puwenlyahu ovara.
4: Para coordenarmos a questão da formação dos nossos compatriotas, dos nossos jovens, mototaxistas.
2: Comandante provincial o PRM Wampula, Mixon Afonso, ovekela mkalihero wa makuru otene amawane, okaliheria ovukulela ihasara samurampani wa provincia. Osweli hawie mitanova wa provincia Wampula. Ahokwa atu miloko miraru na tanaili, mwaha wa ihasara miloko ntaru samurampani, na atu miloko mili ni atanararu ovulalasha, ni miloko ni atanaili ohi ulalasha.
1: Habari mtarlana, teoluona ni otimbo wa ihava, oni saona nea, upuro wata melani opostu ye kumi yorapali. Otimbo wa ihava, opuro wata melaka o sentura mitako se kumi yorapali yo provincia Iwampula, enopo piheria. Olia waya wetaya, wakandia waka mela, wopuro yole, onloliwe kumia na mawani we district yele. Yota na nihayela, inkolomolilua na mawani, wote pakasa kama puro hiyana hiyana, na vwa haku vediweru okoti heruwa na mawani yale, manupa yale, wangwe heruwa ekumia na mawani, umihodi, wani kusherereya, wopi hereyavo. Wamuhene yola, ama holela amawani, alipatini o vila sedu we district rapali, pamvekelaya, oteki wanena anoru, Ekintali, ekanloka pelaka, esentura miteko ye kumi, wakandia awo heruwa karata, opurole. Anamawane la vlihue nradi musamiki, anone la wira, umahawo tekiwa ashiripitali yele, opuro watu ihava na behava endea, walika nana, unyanyea umiholi, we senturi yele ya miteko se kumi.
5: Samuel, sekretari du badis kompatenti, ufia msiradu makova, umajidua shkova di gualiaj.
1: Kinita niwa Samueli, sekretari e baru ya makompatenti. Opuro yola akala malitri mandi maalupalero. Ori opuro amuavano anlovula ihava na ve malitri yala alika nana okolomo la olia wetaya na ve okandia ushiriha sisa oro nyanyea wampu ahero we sentru ya mteko saekumi enlipa na shahu rapalila ndoku wanda erla awira wakuta mutu yolo manka wa rapali va omutume reke mwanawe hata musi awe hata na maitoko wira otene ahu na awe herake yala niha hirge anihu amusi ahu yala elovulaka ekipaka ihavu proyole watu malaka wa shiripitali okalawi olika nina kumiheria olia weta ya vanche enesha
5: familia transportera reya nese recintu do hospital provocando esa erosion
1: reportaje ya Radio Msambiki Yosuwe lihiwa wii, no nyanyiwa esenturi yele ya miteko saye kumi na atu owati kana erohu. Na ve enroa, ekumala kamiteko saya, opuro, omva hiwa miruku amu avano, na vopuro, onchukeheriwa solia, wawirediwa areta. Olunga, woviga nihiwa mpimo, watomeliwe opanyiwa, omirelo sohi na hiya nasa mata, melu na ikali.
6: Ama holela opostu administrativu olunga chitu msiru wa provinsi ya Wampula aadhika ni hampimo wa idonalati nipiri ya milo kwa mitana mili kwa muruguri atukihiriwe wa mkwaha woli moko maisana ushili wa mitano. Wa idonalati ikonto shishe imia pili ni milo kwa mitano ni itana mosa samere suhi na hiyana sa atukihi wa mkwaha yola woli ma vaawarne opanyi wa idonalata ikonto shishe imia taru milo kwa mitana mili ni itana taru samere alasoveri kana sa winja ni wise yo ukuma na kuo chenchele ni kudre. Anastasio ikiminoka maholela opostu ulunga, onata na maha woluluwa na ni mutato opampwe, onikacha mihono uliwa mirelelo, sinkuma ni yuwa mkuru tuyole, ironio kwa parupake na kwene, vakalia ya utu mihiwaka. Banaya mshankihola orisisa, Anastasio ikiminoka onasuguli hawira, ana malima amkuru tuyole, ana ya makalelo olovula mirelelo saya, arumelaka ikoruma suhi na hiyana ntoko amchinka na mota, Bakalia oku hira wera apishe opuru akandia ya wutu miha neno romelo.
7: A nossa dor de não termos conta aqui é mesmo isso, porque o nosso produto cabilunga é mais consumido do fora do distrito. Não conseguimos alimentar a própria sede do distrito. Então, mas seja como for, a província é a mesma, conseguimos escoar, temos clientes disponíveis em consumirem o nosso produto. Em termos de escoamento, está acontecendo.
6: Maholela opostu administrativu olunga o chiritu o msiri wa mpulano Anastasio ikiminoka. Mpaka umoto lava, opostu administrativu olunga weti wanako samerelo sohia na hiyana inipiria ito nalata imiesheshe samerelo sohia na hiyana o halaka macho kwa onepanyane okati onteki wawe.
1: Ni hotapela ni melu na ikali. Na vesisa kwa melihendia huu kumihara ni mitonyaro sa reportaje sa premanya huu. Wanihalela kapahi, melihara nilaka na ni hapara sa mlapuni wa humu Nisikina sela poso kopela otapulinliawe Janete Hortensio.
2: Mukulu pale elapahu namathoni heria oreinu unidu onwe heria mutani. Ava nela esegunda feira yela umaputu. Olipi heriwa okapeleliwa mirerelo samutani mulapo mahu. Mhupi wokuma o presidensi wa republika. Onihimia we mutuku manu yola. Wa mkulu pale elapahu ni mahole la ola oreinu unidu. Wireliwa urani hiwa miruku. So luana wainamuna so kapeleliwa ikulutu samono wo pahari. Okali heriwa ana mawani amlapo mahumu, no koma aliwa ama avano ni suelelo samutani. Mahola ola orenu unidu osweliha murerelo orna ya okapeleliwa mirerelo samutani. Wampanta, wamayayo, mamusaru, no tokihiwa miteko, opuka miaha, samavirikanilo mukalilo wakati. Wakati yo wo mahole la ola, o mutotopela mkulupale elapu ahu, ni miteko se mahole lawe so kapelela mirelo se iya samulapo mahu. O himyakawi elapu ahu kerere no mirerelo ni santiti miho. I tribunal isheshe samdistritu so Cabo Delgado. Sa kame liwe ni atakali nindelo inipanyene ya ihivaraka muteko. O nikumela sisa mwaha, uo hiyerelua miteko so tekiwa mirelo se iya, na alipa yarwa atekaka mwamone luaya, okalaka mwaha, woikalawo muretele. Ola mhupi wa sweli wa segunda feira yela ni mahole la o Tribunal Supremo, Matilde Maltesh. Mwala no wekumi o sweli ha wakela mwatilo samirete ni mirerelo sa mwala no yola inalikelelea musuruku unipieria imiyawu miloko miraru ni tanu sa dolari. Sova reliwa, sova hereriwa ni ebanku ekulupale ya molu mwenkuni. Mirelo seya ivahiririnwe esegunda feira yela, sirimuhina, mirete, iluva, ijesu, nisikina inirwa okaliheria mavariliwo muteko masenturunwe kume samulapo mahum. Ministro mwalano wekume usenisi oswili hawe, mirelo seya inokaliheria, ovukuleliwa makajamiho areta, mamosaru ni wakaliheria anamuteko amwalano yola, mavariluaya muteko. Ila poso kopela, atu ekonto emosa, ni mia itana mosa, atu kweliwa uturkia, variari wa migipito, so malamalihiwa miaha sakirini, so uraneliwa so dumhiwa akapuchi ni mirerelo so hapala. Wamolumo ama holela, ongweheria sasharia uturkia, oso lawi, variari wa migipito seya, apanyiwa akapuchi emia emosa, ni miloko itana sheshe ni atana sheshe. Ikartushu ikonto itana sheshe ni miloko miraru ni itana sheshe. Igranada pili sammineni. Ikininu na pastilla ikonto miloko ni mia itanu. Ni miloko mili amirerelo so hapala ni kilu inipieria 37.25 samirerelo so hapala. Malura na ihaparse la pahunila poso kopela itapuleliwa isoma Janete Hortensio.
1: Ni hoshukrulani Janete Hortensio. Na visisa, kiyavote hanile wa ikanile wa shukurlani, epole avanga nyumuyoka nilaka na nasoku mila sawa mpula, sampanto lawa pajeri yawe na mandi. Mahiko neta ya muloko mmosani matanu, mweri olo kanile wa setembru, mwaka wa 2026. Nilaka nikinaku, ukatiwe terezora yeshekua. Nilaka nanto, kiyoni kumihiriwa ni Abdul Yafai, ukatiwe umakinani ni Rosari Wanjelu. Pwa herini.
0: Soku melasa wampula.
2: Mwini wa male ure na laka na soku melasa wampula novioraji 44 minuto. Nikela upahiraka nimiteko ya sanulumo nemakua muradi mwanyo.

0: soten se yenaiwa huvani sikina akwene nenkelo urene la kamuhina malaka radio eteta kamawani enamatanu enirwa
1: nilaka na urugu nua
0: no. Muluku avaha ikurwayo vanto nkahaya kakirwa ariwa sai nimpavela wiwa nsipo lava na marahimu yane mala kake ariwa sai nsipo le yipa ya le nimpele wiwa eka kinanyi herawira pije nililidua nivaka nuru kunuwa na homayo ngaya ka
1: diye nroi na hova di ikasawi nroi na hova kake teni vaka no ki homayo

Hai makamana mamchano le makwe hana nyule eh bavo kai kini bankela wira orowa kiroko orowa kiru orowa le pahi totatuti akari mwiro mlikare lokala telefoni ala mahiku yenya la vaisa wata na atona kanne kereti tiona we yo kale kumire la riwe ari mwiro mkopeliwa mo kiniwa kiniwa kilikare liwa kurwa amene kero ko pela bo a ka pela ole le ni taki simo ta mtuna nyu kumana sana epiro yo oiro tu kwa nyayo wo ipremento yo sin kuma wani wenno a masiba ni wiwe ana mani kumhera kan lakana ya

0: Latinari nsipo na makoma soma ni kupalaka ora muhiwa ni motote la murarelo. Okala ora nsipo ni nishutihe, nsipo ni ninleli henre sinjenero ni kalahu ovara variari wa woma na mpire neula.
1: Awe kano na wira nsipo na hite pasha orera kana weha ama parafauze vale yutikinya ka. Okala wira nsipo ni kinari wa sivela.
0: Eke kai masintikela kavariari wa maheni ole sinto kona hima huu. Wampachero ya programa wii olelo vantu kienrula vila variwa. Murerelo orinaya omana mpira, mashikolani, owa otori muhantu kienrahu olavula niku nanolelo. Wira nyuwa mukale miravo, nyuwa mukale mavanu, mukaleke omana mpira ene olokala ura. Oni nikalihera vanchi pale, oni nikalihera nikalaka owi seke itusi njeneru seye nikalaya obara. Ashimiravo ala hinikala owiwele ye nileliwaya owanyea, nikalaka ohi tamaliwa.
1: Na veto kire, ani kala atwale amutika mpira ya kala oroa ueduka san fizika.
0: Ekekai ukala wira na kalaka omba na mpire neyo la variari wa discipline neyo. Kala wira discipline la yoni kwenhera hiyan unikale ashimiravo variari wacha waka variari womba na ka mpire neyo la.
1: Na mweta ka mpira, nini ra owo kolela makuva ahu, nini kalaka oli alai itie sona nara.
0: Nito nini kala owisi ya kiha ireta sinjeneru vale na kalaka oviheriwa na kalaka ocha wa kala wiso kala ireta sinikala ocha wa variari wa oma na mpire neo la variari wocha wa ndo vale mwacha waka ireta sensei ya sinikala o ni mala variari womu tika mpire neo la.
2: Mi salama kei hali nsina kineru wa ilisi nasi iliseu nzina nosuwele shiwa aneksi.
3: Mapara ba olelo ntuki holavu la muhina wa polingi wala nikire ovehi wa shina mane
2: mushkola wala ni mawani
3: ba kire ke ishikola sinona ne ishikola sinjene mahene yola
2: sinona ne ishikola sinjene mahene yola purke ana mane ala mushkola mu akalale androa ka oi kanon forme kelale androa ka uniforme o malelene ntovale anipanya iketelo wave hakwa ya tampe
3: ntovaki ireke etriorera atriala anave hashabara mushikola momo
2: nata eyo kayo ina muna yorera wave hashabari ni mushikola burka kina kwale vale ai kan ni gater no mkume ave hiwa hinyale tia second country kela ushikola iwe
3: va si minyano kirinene ikuo so khalela ke robo shikola asha wala ni kere nyuwa no mbatane ba muhirne ni ku so hikalela wala ni muhimale ni hikaterno sa mu robo shikola mukhala ove hi wana shi patanyu munkha munro khala o ira sai
2: ni kin khala o wo tselo shikola iwe muha witu ye hikimale len len ni kin khala ku miliatu ni maparata len kin mono twana na porque erwe popere no poti konsevili wa bari leshi bari ri kuvo to vale que ni evitar se yui e sana vale garve hiwa non lo caterno le ton kere na ne kwo yo wara in kala perder skola pa he
3: to va monale le sheni a trene ala nkala o wa ve ha shi patana ya mashiko la ni ana khalo hi ana shikolene ala
2: ni kinte pa un perre wira ka we no ni wa hi ha he va no rene e pa poti ni no ka caterno sa ni ni mali hen se ke uniforme wo ni here na isapato va te kinu perre wira twao avere ni minya leke pa he ni vile liweke ni vahiwe ke morale we pa ni hene pa chenre me mon no ro phane ka para hene khanne ke vonta ti ro skola iwe
3: ba ke ireke anave ha ana shikola kwa ya ba he wala ni mapur sore ani khala wa ve ana shikole ne yala
2: ba o pa chere ni pa chara na varia huru purke muhilia leke wira bari ana mane vo ove hana kwarere vo
3: Nto mapuru sora ni kalo wa veha na shikola.
2: Mapuru sora ni kalo wa veha na shikola maana heni kanale ili hawira numpoti wiri wa iyo. Numpoti wa oveha na sakavari anyuru.
3: Nto va no wani kire kono nanea ovehi wa shina mwane weno.
2: O wani ovehi wa shina mwane. Oni iranea tampe mash. Epa, oni iranea mash wa kalo wani. Nini suwela wira nruwani baba somi kente pako pitiri mahawai ba uskola iwo noche lihana hun.
3: Kireka akala shimama kinako ankalo waveha anaya mashiko owani.
2: Ele ashimama nata kinako ba wira nia waveha ashina mwane mawani. Purke mawani me osubeli wawira ikpo arna yeye tsowara tubate bale so ninde hana bare ahuru tu heba na na mane neran tumeliwene na shi papa huyo a miki hitumeliwa
3: ntoba akala so wanu no mapuro ale ntoela ho hi ushikola iwo porque akala mapuro makena ako hi ya na shi na mane ndro ahu othoela nto na kala mapuro ene yala onona ne ya mahene yola
2: mapuro makena ne ndro ka ho rothoela malta mulesheni ai onni khalo wera ne porque ne khala bare ahuru
3: ntoba munale lesheni atru ka thola ba muthoma na ngure na radi mosambike
2: me kin ne hinya wera ntepe ko lipi herana no lela na no thuki herana wera okhala khoma leliwa
3: nto molu manyo ki seria munahira nyu atru ka thola ba angwi ba ne munahira sheni
2: me kin te poshukurla radi mosambike iwo ke ba rile lwe maswa ka o tampe a pishere na le a kina kwa o na mawane kina a khanle o wera o to mina riketel ba huela netel ke asuntu na ise na soma
3: ko te pa o shukurla ne
2: ne mi ko te potha pela mul pale aka
3: ba komphanya na ke mala ko mula buli ha mpatshane anexi komphanya ba mpatshane mukina ko na ba yowo ke nrwa ko mula buli ha ke raka e hali mukisuli hensena
4: sinna kami kinihaniwa Elton Petro Francisco aino suwela shwa kinihaniwa Playboy komasa ka kera ka wira mika mukumi ka ihal sayamano
3: ameva ko shelia masi variera mahola ni nlavula ho munni suwela nje shene yo pachera oko hani
4: en suwela ka ha mo hene ola sasi wa hiho ya hima ya amano nexe wera eke khae u miliara na muskola onne khala ni mawane tampe onne khala kawe rono he khala ashima mi huvala ni ne thumele ikuo wera wera ni wareke bashina pavel ni khuma hun ro ka musaka ni epa mothwela ni mme na thwela ka mali ikuo yikisin kisimpisa bale sa hipise hin hale ashima mi huvala ni ra kokumwala nsene na khuma ka ndro ko skola ninkhala ko theiwa ni mabe hi ha ma professor reale nale anlela ka wirepa metelo na mane heri ke hi ha
3: ntonyo mwana ba mpathane ke re ke mo hene ola wa hinto o wira nela na khala ka ri kwa hemo sa wa to ko wira nela
4: ni baba mano wo to ko ke ranela mashi oro khala khala e irwe khala e khemala mala mashi ke nopuela ba khamba khane
3: masi babo wa wira nenle awe nyungwa no makhandlo wira sai
4: epa ka wenre o seporta ripahi kiwaka hinhale ke malaka ke roko wani ka ni phio wani bashivese jinka phio shkolo iwe upoela wira i ka phio shkolo iwe tiwe ke ni ra ko mu miliariwa athwalo ke ve hasa epa ka khala ko uli wa moroma hawa ikuoiye ka waraka athute ne aku miliari ke vale epa ka khala ka hinha le pa huuli wa muruka phio wani ka niko hiwa wira mo soma ke ne ra ko soma e hore ke nang ko ke ra ke ro ke ri mo moli wo shkola mashi ore ne ma ho uli wa murupa he
3: nto ba munale le sheni akhuinyo wira nendle e thwenela masi aha ko ba toko olesha o wo puela mota wo wira la wo ya mala mala munale le sheni
4: akwa ka ngwira ne le thwenela ke na tumeri ya wirepa ya tumeliwa ka ikuo uniforme a e khaleke tutepo ke o thwela na male numpoti tutepo ke nre nene kuwe moha kuwe moha ele ni hina ratela melo muroto shima mi hwani he khala ne kuo epa ani he khala na musoro kuwe uniforme na ku shiku se yena warela mashkola ne tampe kina lela thwa wirepa a he thwele ke male ni kuwe se ne se ya na mwe ni me ke vinre ne me moka thwela male wira thwao a he khalo ki latrin ha ya sinto ko ni yo mi tampe mota ke vinre aka
3: ntoba mwe munahire shene ashima maola ne thuka thola muthoma na wira ra de mosambe
4: ena hira ka shima ma wira ya khala na mwa sinkwa ya pa hi mwana ya ngwe ha wira khore ro thale liwa a wira ke pa hi o muthumela wa sinkwa resta iwe ana ngwari ha mwana ona khala mukume a phiyo shkola iwe ono niwa sento ko ni hinhale motho pa he mukume o he khanle o rwa ka iwe ikuwa sa so wa nyuwa sa
1: okhala wira radio la onivara no kathi mana Abdul Karletus munivahe nsipo na tikakan la shiraneke.

pinda o suelua sa ma mama Arthur yo wo oni anle lihere ipiro kamusa kamusa siri sokolea waholo wawi ashitiana ipanyeke wi wana nani obaherera muholo sa okalawaya obahana miruku masana sene mai ola onhala anle lihere tisheni enkolea werano wi ohina kumelela omarana mbuwa ma wi wana na washitiana ekaleka murima mmosa wi wana na miruku Ovani hana masana sene ni orowi hamuholo miwa na noaya. Divanto hiyo nirahu mchekule ni wihana kasaseyo ni to ashinkuiho ay provincia yo Zambezi ya Wampulo Cabo Delgado. Enghala to eruhe miruku saya arayano maashitiana yao ambariha miteko sawi jukula. Ninola tulani.